so ma me efrim o papa efrim o di hie bi efrim a enumre pepo ani ase ni so ate no breach owu one day ye nyina ye beko ni pa de yesu baba tugu asase so san so baba na ni pa ho so o ben na ya ye nguye wa beto ye na mboa so wa men ne no baba 300 years to come na ko johnson ni ha na wu apro kra ko akwa ayia bana se ko johnson anya jingi bi obo anya nkola o akwa le jingi ni ti opanga sa ni pa bon ni wanya jingi baba saro e super ba obo wi ase ko di kusu bi to to as bo se wi ana onukum jaja to as mo wa sagro no